Okay, good morning sa atong pinlangga nga tagpalamati, ang Dios gid magpakamayo sa ining aga. In behalf sa mga senior pastor, Pastor Janel Vergara Nemenyo, and the Berian family niyo kubos nga alagad, youth pastor sa Berian Bible of the Church, Pastor Carlo Valerio Saliwat, nagatamyaw sa mayo nga aga, sa atong tatanan, sa atong mga Facebook Live viewers, good morning everyone, ang Dios gid magpakamayo. So this morning, magsugod kita pagi sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you Lord sa usog, kabakod, yung muginhatag sa amon. Sana man kadako ang pribileyo for us to share the gospel. Salamat sa imukaayo, bisan pa sa tanan yung mga members sa Berian Bible Baptist Church, sa amon yung senior pastor, nga padayong yung nag-pray, padayong yung nag-sakripisyo sa imong abulhaton. Lord, I pray, ikaw padayong sa pag-bless, iya, upod siya panimalay. Bisan pa sa tanan yung mga kauturan nga nagapalamati sa Sininga Radio Station, Radio Janet 8.5. Salamat sa kabuhin ni Sir John. Salamat sa Sininga Radio Station. Kag may opportunity kita sa pag-share sa gospel. Lord, I pray sa imo gahom. Use your servant. Use your word this morning. I pray nga ang gahom sa balaan niya Espiritu amo maglikop sa kada isa hang isa kag aon maintindihan ay mga pulong kag maaplikar sa amo nga kabuhi. Lord, I pray man sa mga kauturan namon nga wala pa relasyon dira kay Kristo as their Lord and personal Savior, I pray nga ila maintindihan ang simple kaghapos nga pagisang kaluwasan na ila kuon niya sila makasasala, ila hilunsulan ang ilang mga sala, kag ila batunon si Kristo, nga ila bugtong kag personal niya maluwas by faith sa ila tagipuson. Lord, bind the powers of the devil hindi sa mga tublag this morning, kag I pray nga ikaw maga padayon sa pag mold sa kada isa kag isa, especially sa mga kauturan nga nagasunod kanagasuportar sa sini nga hilikuton. Loving Father, ginaayo kag ginapangamuyo namon sa imo nga ikaw magahatag kadalagan this morning. Commit all these things in Jesus name I pray. Amen kag amen. So this morning aton pagatuna na pulong sa ginoo, the book of 1 Peter. Only one verse this morning, sa isang Bible in 1 Peter chapter 1 and verse number 23, sa isang Bible, being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. Verse number 24, for all the flesh is as grass and all the glory of man as flower of grass. The grass withereth and the flower thereof fadeth away. And verse number 25, sinisang Bible, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. So this morning, a simple message about the importance of being born again. Ano bala ka-importante ang inatawag nga nataho kaliwat? Meaning spiritually, not physically. In our relationship with the Lord Jesus Christ, ginimpasize mismo sa pulong sa Ginoo ang natawag nga kaluwasan sa atong kalag. Sinisang Bible, not of corruptible seed, but incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Yes, ang pulong sa Ginoo importante because sinisang Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. So this morning, a simple message about the salvation or being born again. May ara kita ginatawag nga intimate relationship with the Lord Jesus Christ the time nga imo ginbaton si Jesus as your Lord and personal Savior. Sang tempo nga imo nabatian ang gospel because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. That's why mga abyan kihinigugma, there is a radio dyan at 8.5. Diri namon gina-share ang gospel is only by the grace of God, by the power of the Holy Spirit nga magkonvektar sa tagipuson sang kada isahang isa nga nagapamati. That's why importante gid abyan hinigugma ang pagpamati. Sometimes may mga buluhaton, may mga circumstancia, or either gitawag nga bisan ano ka busy sang aton kabuhi diri sa kalibutan. But again my friend, mas nami nga may ara ka time sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang inatawag nga pagpamalandong sa pulong sa Dios
importante bisan sa malipot lang atin niyon. Kay ang pulong sa Ginoo kinahanglanon sang kada isa. Kagang importansya sang pulong sa Ginoo sa kabuhi sang tao, because the word of God is abideth forever, which liveth and abideth forever. That's why ang pulong sa Ginoo buhi, ang pulong sa Ginoo kinahanglanon sang kada isa. And that's why this morning is a reminder for us. In verse number 24, ang all flesh, ang unod, daw parehas lang sa isa kahilamon. Kung ato lang tawon nga ang kabuhi sang tao, kita gin parehas nga kadasig lang madula. Pero ang magpabilin, ang pulong sa Ginoo, but the word of the Lord endureth forever. That's why importante ini nga pulong. That's why this morning, kunara ka sa iyong panimalay, nagapungko-pungko, nagakapi-kapi, o nagapamahaw, just listen very carefully sa pulong sang Ginoo. Because I believe the word of God, hindi mahimo nga wala sing pulos sa imo pamatian. So this morning, let us focus sa itawag na kaluwasan niya gin-offer ni Jesus Christ. Sinisang Bible, for He saith, I have heard thee in a time accepted. In the day of salvation, I have succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So meaning sa imo pagpamati sa pulong sa Ginoo, kinahanglan may ara ka makuha. May maintindihan, especially kung ang gina-share kaluwasan para sa imo kalag. Kaluwasan para sa tanan. That's why ang pulong sa Ginoo kinahanglan iwali, i-share sa tanan niya mga katawhan. Just like sa sining registration na Jujayin to 8.5, may ari kita program Tuesday, Thursday, and Saturday. So, a great privilege and opportunity nga makapamati kita sang pulong sa Diyos. That's why this morning salvation is instant. When you hear the word of God and then accept the free gift of salvation, sinisang Bible, now is the accepted time, now is the day of salvation. That's why ang kaluwasan instant. Once nga ang tao na mati sang pulong sa Ginoo, naintindihan sang tao nga kita tanan makasasala. Nagsiling sang Bible, ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Pero may ara grasya ang Ginoo nga among kabuhi nga wala sing katapusan, nga ara kay Kristo Hesus nga aton Ginoo kag manuluwas. So siling sang pulong sa Ginoo sa aton nga lesson this morning, ang kaluwasan instant, subong, hindi buwas, hindi karon, but subong. Now is the accepted time, now is the day of salvation. That's why importante ni ang pagpamati, mga hinigugma. Because faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. That's why this morning, abyan, kung ikaw nagapamati, ang ini nga pulong o ini nga mensahe para sa imo. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. That's why we need to understand that the word of God is abideth forever. Salvation is instant. Salvation is individual. Wala sakpanay. Ang kaluwasan is personal. That's why ang pagbaton kay Kristo nga aton personal kag bugto nga manluluwas, individual. Ikaw mismo ang makaintindi, ikaw mismo ang mamati, ikaw ang magintindi kag ikaw ang magbaton kay Kristo as your Lord and personal Savior. Hindi na pagpabuwasi, hindi na pagkaron-karon, but ang kaluwasan is subong, because salvation is individual. Personal, para sa imo, para sa akong tanan, para sa aton tanan niya nagapalamati, para sa tanan yung mga tao. And letter B, not by our works. Ang kaluwasan hindi paagi sa aton mga binuhatan. Kay kun paagi pa sa aton binuhatan, mga hinigugma,
si Kristo hindi na manaog dito sa langit kang magpalansang sa cross. Hindi na siya magsakripisyo sa aton para kita makaangkon sa kaluwasan. Because kung paagi sa maayong binuhatan ang tao makakadto sa ginharian sa Diyos, wala na si Kristo nagsakripisyo sa iyang kabuhi dito sa cross. But pasalamat kita again emphasize sa pulong sa Ginoo nga ang kaluwasan hindi paagi sa aton nga binuhatan. Siling sang pulong sa Ginoo in the book of Ephesians chapter 2 and verse number 8 and 9. Siling sang pulong sa Ginoo, by grace are you saved through faith. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse number 9, not of works, lest any man should boast. Could you imagine na ang kaluwasan, trabaho sang Diyos, hindi trabaho sang tao? Our responsibility is to share the gospel, to preach the gospel, to proclaim the gospel sa pagpaintindi sa mga katauhan, pero wala kami sang gahom nga makaluwas. Kaya ang makaluwas ang Ginoo, si Kristo. Silinsang Bible, by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Kaya ang kaluwasan, regalo halin sa Diyos. Not of works, lest any man should boast. So meaning, abyan hinigugma, ang kaluwasan wala nagabase sa aton nga binuhatan. Kay kun maghambal ta nga paagi sa aton binuhatan ang kaluwasan, ano nga klase nga binuhatan ang imo buhaton para sigurado ka, sure ka, 100% nga imo kalag makakadto sa langit? Kagsiling sang Bible, wala sang perpekto. We are all sinners in the eyes of God. So meaning, wala sang perpekto sa tao, wala sang tao nga makakadto sa ginharian sa langit kung magbasi kita sa aton nga kaugalingon nga pagkamatarong. Not by our righteousness. Siling sang book of Titus, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Kaya ang paghatag ni Kristo sang iya ginatawag na sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo, in verse number 6 sinisang Bible, which He shed us on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. My friend, this morning, ang kaluwasan is personal. Hindi paagi sa imo nga binuhatan, hindi paagi sa aton pagkamatarong, kay ang kaluwasan, trabaho sang Ginoo. That's why sa aton nga text, being born again, not of corruptible seed, but incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. That's why salvation, ang kaluwasan, ginemphasize mismo sa word of God na kinahanglanon. Hindi basta-basta. Kag amuning pinaka-importante nga aton maintindihan this morning, which were born not of blood, nor by the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Kaya ang kaluwasan, trabaho na asang Ginoo. And let us understand na sa kaluwasan nga ginbuhat sang Diyos, sakto na to. Wala na kasang idugang, wala na kasang ibuhin. Jesus Christ died on the cross of Calvary. He shed His own blood for all the sinners around the globe. Dala ka na da, ang dala na ko. That's why this morning, ang kaluwasan is in Christ alone.
ara langgit kay Kristo. That's why sa Book of Acts gin-emphasize dira Acts chapter 4 verse number 10 down to verse number 12 sinisang Bible, "Be it known unto you all and all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even him that this man stand here before you whole." Verse number 11, "This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner." Verse number 12, "Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved." Wala lain niya ngalan, wala lain niya Savior magluwas kay Jesus Christ. That's why sa verse number 10, "Be it known unto you all." Kinahanglan maintindihan, mahibaluan, nga may ara Kristo 26 years ago. He gave his life on the cross of Calvary. He shed his own blood. Could you imagine ano kakapalangga sang Ginoo? Try to understand and analyze and realize, my friend. Nasa aton kabuhi, simple man lang. Sometimes we lost hope. Ma-discourage man ta. Pero sa totoo lang, grabe ang pagpalangga sang Ginoo. The amazing love of the Lord Jesus Christ. He loved us unlimited. Gipalangga kasing Ginoo nga wala nagahatag kondisyon. Even the wicked of this world, grabe ang pagpalangga sang Ginoo. That's why he gave his life. Kag kun ato ni Chindihon, abyan kang hinigugma this morning, paminsaragi bala nga ginapalangga ka sang Diyos. Kag tungod palangga ka sang Ginoo, iya gin-offer ang iya kaugalingon para sa imo. Ginpakamatyan ka sang Diyos para ikaw makaangkon sang kaluwasan. That's why ang Bible naghambal in John chapter 14 verse number 6. Siling sang pulong sa Ginoo, "Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me." Si Kristo amo ang dalan, kag ang kamaturan, kag ang kabuhi. So meaning, kung ang tao magpati kay Kristo ngaya bugtong kag personal nga manluwas, makaangkon siya sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kaya ang dalan pakadto sa ginharian sa langit ara kay Kristo. Ang kamaturan kag ang kabuhi nga wala sing katapusan. That's why this morning importante nga imo maintindihan ang ginatawag nga simple nga plano sang Ginoo sa kaluwasan. Kag si Kristo lang ang makaluwas. Kag si Kristo lang ang makahatag sa aton sa ginatawag nga kabuhi nga wala sing katapusan. That's why in conclusion this morning, salvation is free. Libre. You can have it now. Ma-experiensyahan mo, mabaton mo ang kaluwasan sang imo kalag. Because ang kaluwasan gin-offer na ni sang Ginoo, ginhatag na si Ginoo, tapos na ang pagtrabaho sang kaluwasan sang kalag sang tao. Paano? By admitting that you are a sinner, by believing that Jesus as your Lord and personal Savior, by confessing your sins to God. So simply again ang kaluwasan.
Kag kun ato nintindihon this morning, my friend, wala kita ginapabudlayan sang Ginoo. Ang Ginoo nangita paagi para hapus naton maangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kun kita namati, kag ato naintindihan, na simple lang aton akoon nga kita makasasala. Aton hinulsulan ang aton mga sala, kag aton patihan si Kristo, paagi sa aton pagtuo, nga siya napatay, ginlubong kang nabanhaw para sa pagbayad sa aton mga sala. That's why this morning, importante ang kaluwasan. Our concern and prayer to God, nga kinahanglanon sang tanan nga makabati sang pulong sa Ginoo kag magpati. Just believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved in thy house. Amo nang ginhambal sa Book of Acts. Kasimple abyan hinigugma. Just believe. Patihi ko ano ang ginhambal sang pulong sa Ginoo, because ang pulong sa Ginoo abideth forever. Ang mga butang sa kalibutan, mahanaw lang na. Bisan kita, mahanaw man ta sa aton nga pagkatao, tungod kay halin kita sa yabok, magabalik kita sa yabok. Pero ang importante ang kalag, ang nagaistorya, ang ara sa imusulod. Kagang aton mata, amon ang bintana sang aton kalag. So that's why this morning, importante ang kalag sang tao. Importante ka sa tubangan sang Diyos. That's why ginpakamatyan niya kita gani. Kaya importante ka. That's why this morning, ang importante ang kaluwasan. God offered free salvation to everyone. Pero ang pamangkot, imo bala na patihan. If you want to accept Jesus as your Lord and personal Savior today, if you die today, ang imo kalag dito gina sa ginharian sa langit, kun imo batunon. Pero kun imo i-reject si Kristo, mapatay ka, maabot sa aton panahon ng kamatayon, sigurado gid niya kalayo sa impyerno ang padulungan sang kalag sang tao. That's why this morning, please accept Jesus as your Lord and personal Savior. Why? Amo lang ini ang paagi para makalikaw kita sa eternal damnation, sa eternal torment in the lake of fire, nga dito grabe ang pag-antos. Subong pala nga dangga, prepare na ang kalibutan sa inatawag nga El Nino. Tuman kainit, perte kainit, pero what about ang pinaka last, ang kalayo sa impyerno, ang pinakabudlay? That's why this morning, kinahanglan ka magpreparar. My friend, simple lang, kilalahang ikaw makasasala. Hinulsuli ang imo mga sala. Kag imo batonon si Kristo, may imo bugtong kag personal nga manluluwas. So this morning, kung imo desisyon na magbaton kay Kristo, just follow this simple prayer. Sunda ini nga pangamuyo, ini nga pangamuyo, imo personal nga pangamuyo nga imo batonon si Kristo, may imo bugtong kag personal nga manluluwas. Magpray ko. Ginoo, salamat sa imo nga pulong. Nga ako naintindihan, nga ako isa kadako nga makasasala. Kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sang akong kalag. Ginoong Hesus, nagapangayo ako sang kapatawaran sa akong mga sala. Kag nagatuwa kong ikaw napatay, ginubong kang nabanhaw para sa pagbayad sa akong mga sala. Ginoo, ginapangabay ko ikaw na magsulod ka sa akong tagipusoon. Luwasa ang akong kalag sa kalayo sa impyerno. Lord Jesus, salamat sa kaluwasan nga ako na baton subong. Initanan akong ginapangamuyo, ginapasalamatan sa matamis nga ngalan ni Jesus Christ nga akong bugtong kag personal nga manluwas. Amen kag amen. My friend, kung imo nagisunod, congratulations. We are now brethren in the Lord Jesus Christ, ay siling sang pulong sa Ginoo. Imo ginbaton si Jesus as your Lord and personal Savior. Kung panangitan, maabot sa iyong panahon ng kamatayon, sure,

pag maluluwas. Ato na i-greet ato mga Facebook Live viewers. Thank you for watching sa akong nanay nga tuloy supported sa aton. Evelyn Claro Valerio, thank you for watching. Sa tanan niyo mga taga-barangay Marina, good morning. Sa tanan niyo mga taga-barangay San Juan, good morning. Bisan pa diri sa may barangay Claro, good morning. Barangay Payao, good morning. BCA Compound, Berian Compound, good morning. Kag sa Total Gas Station, good morning dira sa mga gwapo nga pang-attendant. So Diyos gid magpakamayo. Bisan pa dira sa may Sitio Alo, Sitio Quartel, good morning. Kag sa aton mga kauturan, especially sa tanan niyo mga members sa abroad, good morning. Kag ang Diyos gid magpakamayo. To all the members of Berian Bible Baptist Church, good morning everyone. Kag ang Diyos gid magpakamayo. Mag-close kita pagi sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you, dear Lord, sa kaayo mo, katutom sa munya kabuhi, labaw sa tanan, sa kaluwasan, niyo mo gin-offer para sa tanan. Sa mga tao nga nagbaton kay Kristo as their Lord and personal Savior, I pray nga ang seed mag-grow sa ilang heart ang imong pulong. Dear God, continue to bless the ministries of Berian Bible Baptist Church. Bisan pa sa amon yung Senior Pastor, I pray nga ikaw magahatag a safety car protection, heavenly wisdom. Bisan pa gino, ikaw gid magpakamayo sa iya panimalay. Kaya sa tanan niyo mga members, ikaw mag-bless. Lord, sa tanan niyo nag-celebra sa inyong birthday today, happy blessed birthday, kag ang Diyos gid mag-bless. Maghatag dugang ng mga katuigan, kag dugang ng mga blessing. Lord, bless your people. Bless man ang tanan niyo nag-apalamati, kag sa malabutan sa inyong radio station, Radio Janet 8.5. I pray isang blessing upon blessing sa kabuhi ni Sir John, kag sa tanan niyo mga nag-support, kag sa tanan niyo may mga bahin sa sininga radio station Radio Janet 8.5. Ikaw mag-bless at tagsa nila kapanimalay. Lord, we commit all these things in Jesus' name I pray. Amen, kag amen. Again, God bless everyone and have a nice day.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
2: Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
4: Pure energy.
2: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit
3: Gold!
2: Na! Dragon Fruit Gold!
5: The best mix of golden oldies.
6: You're on 98.5 Radio John.
7: Radio John.

0: Radio.
1: John.
0: FM.
2: Much more music.
0: 98.5 Radio John.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
4: Para sabon eh. Up, katol-katol. Ug fungi, mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John. Radio John.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabanaw sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome. Magmayong adlaw mga suking tigpaminaw. Welcome sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Kini nga programa is all about caring for your body and living a healthy lifestyle. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. So tabangan nato ang atong lawas nga magpabiling ligon og himsog matag adlaw. Uban ni kami mga suking tigpaminaw sa ato ang hisgutanan karong adlaw. Yes, Doc Alan.
9: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa mayong aplawa sa 5 mm mga suking tigpaminaw. Uban ni kami nyo ni Kadragon Mail. Mga adlaw ni Kadragon Mail. Mga adlaw sab sa mga listeners na ito. Mga nagkanunay, nagasunod sa ato programa sa nagkadaan nilang mga suking siyabiyanan. From St. Vincent GSK Healthcare Pod Supplement Reading. Oga niya nagpahigayon og mga produktong kapsula og uban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas. Oga adunay kita prevention, di ba? Og dili angay kabalak ang Dragon Mail. Mga soki nato nagasunod kanunay sa ato ang problema kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold. Dasok na kinisa nutrients og ang ingredients niini. Gawas pa niini puro herbal ha, mga natural man ang mao nga sangkap niini mga sokin tigpaminaw. Mao sa mga tuosab nga kape, ang tuosab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dako po ni siya katabag adunay dosi ka klase mga herbal ang nahalo niini. Wala nga kinisya nga kape, walang palpitasyon. Ay mo kabala ka mga sokin tigpaminaw. Kay nindot usab inyo pag-dispose sa hugaw, nindot usab inyo pagkatulog panahon sa gabi. Mas maay pa ang nindot pud usab sa inyo hang memory. Dali kay ma-catch up ang inyo ha usab nga mga problema. Aun sa mainyo hang angay hinunduman. Okay ni higala usab ang ato usab nga Dragon Massage Oil with chubaki mga sokin tigpaminaw good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Og uban pa nini mga sokin tigpaminaw. Gamit mo. Nanay tatay pahalo nagplastada matagabi gamit mo nining Dragon Massage Oil ay gidisenyo kini sa pang massage matag gabi mga sokin tigpaminaw. The whole body massage no. Mani siya ang nakanindot ini. Oy, busing ay mo kalimot usab sa ato usab nga Hard Max Stream coffee permit mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Ang ato usab nga kape nga muhatag og dugang kusog kabaskog kaligon nindot kayo ang performance sa paglabing-labing ni Mr. ug Mrs. Power up your performance pag ikaw naka Hardmax mga sokin tigpaminaw maksaya mas sarap ang resulta wa nang higala ang nakanindot ini ay mo kalimot usab sa ato nga sabon ang ato usab nga Dr. Fungi Soap o ang ato usab nga Case Skin Glow mga sokin tigpaminaw nindot kayo ang resulta pag ikaw nugamit sa Dr. Fungi Soap pag ikaw do na kay mga bunie up mga ringworm do na man kay mga minor skin disease kayang matabangan ini. Abag usab ang ato usab nga Case Skin Glow Power Whitening Soap nga gusto kag puti imong pamanit, puti ang imong intiro kalawasan like cutis artista ang resulta. Gamitan na ang Case Skin Glow Power Whitening Soap mga mapalit ninyo sa dagkanang butika ug pharmacia Bisaya so Gamidanao. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw sa ato ang 5 mm ang ato usab mga problema sa panglawas kun do na man kay mga sintomas angay natong seryosohon ha. Kung halimbawa do na kay dengue. Unsa may mga sintomas ana mga sokin tigpaminaw? Trangkaso ang una, mao na 1 to 3 days mga sokin tigpaminaw. Ang trangkaso or lagnat no, masakit ang ulo, walang lasa sa pagkaon, kapoy kanunay ang imong mapansin sa imong kalawasan. Na ang pagsuka-suka dili kinahanglan mo kaon yun, no? Matag atak na mga sokin tikpamin now. Nagasigil na lang ka o katulong, no? Ubo, sipon, rasis, no? Lagnat on the off, off and on ang lagnat mga sokin tikpamin now. May race of dehydrating mga sokin tikpaminaw. Ay mo kalimot mga sokin tikpaminaw. Sa ato ang mga produkto mga sokin tikpaminaw, nindot og epektibo kaayo pag ikaw mutumar sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold mga sokin tikpaminaw. Basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga sokin tikpaminaw. Sigurado pag ikaw mutumar sa ato produkto mga Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, sigurado ang imong lawas protektado.
3: Yes mga suking tikpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants nga makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw, all natural, safe and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Dragon Fruit Plus.
10: Kristi Tota Pinya.

0: niya ni Kuyo, lapot siya dog.
1: Kipabarato pa kini.
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio John. Best music and best variety.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Jack Villegas tanggir ko.
3: Okay,
2: so 71 dugay na ko ni gamit mo tay may jan best thing to do. Balit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kong edad ingon on bisag bata-bata pa ka. Kung ng coffee ya mati. Bendeli ana ko ng hot dun.
1: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

pinapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Radio Jod. Joke time.
4: Class, diin nyo makita ang Chocolate Hills.
5: Ako naman natulok-tulok ni mama. Ako naman itoksoon niya mo.
4: Istoy!
5: Siling ko gin. Amo nang budlay si mo, ma'am, kay. Kon madulaan ka gani. Siya, kon mo ginapangita.
6: 88.5
7: Radio John.
8: Gwapo taya. Palok pa!
9: The best mix of golden oldies.
10: You're on 98.5 Radio John.
11: Radio John.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: John. Radio John. Joke time.
1: Atam, ang ko sa inom. Kainom ko ba? Ay, ikat ng bukin. Ala, may aswang.
2: May mabiktima naman ako.
1: Eh, malagyo ko.
2: Dumugon ko ikaw.
1: Hindi.
2: Damat-damat nga nagabago ang itsura ko. Nadula na ang ipiktos ang lana.
3: Hindi na ako aswang.
1: Aba! Babayi ka na. Dali, di. Kay dumugon tayo ikaw.
3: Hindi ko. Madalagan ko.
1: Oy, aswang. Balik di.
3: Hindi ko yan.
4: Ay, 88.5
5: Radio John.
6: Gwapo taya. Palok pa.
7: Hot hits. Hey, turn it up.
8: 98.5 Radio John.

0: best radio mix in town.
1: Nobody hits you up.
2: Get down!
3: Hello.
4: Chong, ano ginagawa?
5: Dinasaw-saw ko yung amoy ng tuyo sa suka.
0: 98.5 Best Radio. Radio John.
6: Kanimo higala, unsa ka importante, ang maayong panglawas.
7: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
8: Grace Ayeng, 28 years old, taga Bohol, nagtumar sa Dragon Fruit, duha capsule sa akong pagbangon ug duha pod sa dayon higda. Dok, kaabag pod nako pagtumar ug Alka-Seedoc, isa capsule 3 times a day nako tumaron. Good for 7 days. Naayo jud ko sa akong lisod na paginhawa ug akong kabuhi. Busa kamo nga minaw karon tumar ug palit na sa Dragon Fruit ug Alka-Seedoc kay effective jud kaayo. Daghang salamat.
9: Grace Ayeng, naayo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
10: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil dyan, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palok pa!
4: Time check. It is now 11 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
5: Today's best mix. Let's go. 2 solid hours of non-stop beat.
6: Wow.
5: Ladies and gentlemen, you're about to be exposed with a mix of DJ John. Get on to your remix live. Right here on 98.5 Radio John.
7: Your favorite remix. Today's best remix. All is in. Live from Canada. Ladies and gentlemen, DJ John in the mix.
8: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
9: Coming from Bounty Land.
8: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
10: So

0: together.
1: It's Papa Jobber on your radio.
2: Happy and wonderful day sa ating mga ka-Radio John, especially to Mr. Rico. Hi sa'yo, Mr. Rico.
3: Hi, DJ. Pwede po ba mag-request ng song?
2: Pabate at song request, i-text mo na, itawag mo pa. Radio John.
4: Hi guys, this is Papa Jobert of 98.5 Radio John. Welcome to live greetings on air from 11 to 1 in the afternoon and 7 to 9 in the evening. So stay with us and keep tuning in at 98.5 Radio John. Guwapo taya, palok pa!
5: The radio plays our favorite song, and it's what
6: this is 98.5 Radio John. Guapo ka, guapa taya. Yes, good morning, guys. Good morning, Binalbagan. Yes, I'm back. Nagbabalik ang Papang Makulet. Ang Papa nga pala absent is no other than this is Papa Jubre. Good morning, Subong, sa mga avid listeners na nakatutok Subong sa ilang mga radyo. And of course, good afternoon and good evening sa mga nakatutok ng mga OFW natong mga pinalangga, no? And also sa nakatutok sa ilang mga Android phone sa naka-download sa among mga radio apps, mayong aga man sa inyo, mayong ugtok, mayong gabi. Welcome sa atong everything and song request. It's a Saturday, October 10, 2026. 10-10-10-10 na. Oy, lapit na lang Christmas, no? We have 76 days before Christmas. Kusang sanoo lang, no? Kusang sanoo lang, absent po kusang ligas sa bato. Anyway, sa gusto mag-join sa atong everything and song request, pwede nga mo ka-join ha, sa mga smart and talking tech subscribers. Pwede nga mo katawag sa 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. And of course, we are live sa itong personal account, no? Sa personal account ni Papa Jobert, paki-search lang ha, pa Jewel Taster muna. And sa itong official page, Radio John Binalbagan, live kita gida, live kami dira mga palangga. And of course, hindi mamalipatan gida tong survey question before kamo mag-react or before kamo mag-comment sa inyong greetings. Aton sa mga survey question dapat niya nga subton. Aton nga survey question is ano ang pinakamalain nga batasan sa ang kilala nyo? Laban-laban makarelate kini sila, ano? Damo malain batasan pero anong pinaka? Ano ang pinaka malain batasan sang kilala mo? Okay, comment na mga palangga sa aton nga live. Kay basta unta niyo greetings and of course ang inyo mga sabat, ano? Kung kamo bi pahambalon or kamo pa pamatian bi pamatian ang inyo mga reaction, ano ang

Ang comment lang na sa inyong mga greetings kay pagbalik ni Papa Jubert. Basahon ko na tanan mga palangga. And again, sabdo na natin yung ano, ito nga survey question. Ano? Makisaw-saw ka mo, anay. And of course, I would like to say happy listening and mayong agaman sa mga tricycle drivers na nakatutok subong. Drea sa Banuas ang Binalbaga, no? So this size ka barangay ang Binalbaga. And of course, sa Isabela, Himamaylan, Kabankalan, Hinigaran, Moises Padilla, La Castellana, and sa tanan-tanan nga malabutan sa amon nga broadcast. Mayong agala na sa inyo mga palangga. Laban-laban mga sadyante ni subong trotauhay, no? Kay it's a Saturday. Wala klase, no? 2 days nga pa huway pag balik sa Lunes, ara, sadya naman nga ugtasanay. Ay, kasadya. Oo, pang kilala ko pang batasan. Hindi makaon sa ngido. Hindi makaon sa ngido. Sige, more reactions and opinions sa ating survey question sa pagbalik ni Papang Sugar. Stand by and stay tuned mga palangga. For the meantime, what you see is what you get. Only right here at 98.5 Radio Jan. Guwapa, kagwapo tayo, malukpa.

0: It's Papa Jobber on your radio. The radio plays
1: our favorite song. This is 98.5 Radio Jan. Guapo ka guapa taya. Do you miss me? Sana hidlaw da kiss be. Yes, I'm back. It's 11:12. Good morning sa mga nanay nga nagapreparar subong. Nanay kag tatay nga nagapreparar subong sa ilang mga palanyagahon. Patuduhin na napang palokpan yung mga radyo. Good morning, Diraya, sa sityo na Sanagan. Barangay Biao, mayong aga sa inyo din, oh. Fernandez family, good morning. Alright, sa gusto mag-join sa ato na, 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. And pwede mga mga join papagi sa pag-chat or pag-comment sa inyong greetings sa Radio Jan Binalbagan page or sa akong nga personal account kay Lloyd Makuda Joel Sermuna. Pakishare lang sa mga friends and followers ko, pakishare sa mga akong nga live. Hindi magalipat ang ating survey question of the day. Ano ang pinakamalain nga batasan sa kilala mo? Kasadya, no? Dumudamo malain batasan, pero ano ang pinaka? Okay, first dire, ari si Papa nga, Jason De La Cruz. Good morning, Papa Zubert, Papa GM, Papa Titi Bear, Papa Chubbs. Shout out lang family and friends ko nga si Regio Jan, happy listening sa inyo tanan. Hey, Papa Jan, kakaya Tita Jinalyn Masadya, galanta ko live yung pang. Sige, salamat kay Papa Jason, ha. Papa Jason din kaya subong. Uy, si Mamang Jinalyn Galiaza, galing nagpuli na sa Negros, no? Mamang Jinalyn Galiaza Masadya, isa sa mga pinakasulid nga listener tayo sa radio dyan, no? Nagpuli kaya diri sa Negros. I hope sa Mamang Jinalyn, see you soon. I hope na magtabo ay gin man ang ato nga banas. Papang Jumel Embate, idol Jumel Embate o Iloilo City, mayong aga si mo, papang. Paki-share, please.

Vernisto Arech. Bawo, grabe. Pang good morning, ina-greet ko da sa galing happy birthday kay Chichi Malibong from San Pedro, Binalbagan. Again, happy birthday sa imo mamang Chichi from Vernisto Arech. Kasadya ko ni Kao lang i-study, no? Yawa nga pang labot. Happy, happy fiesta, si Chio Bantod. Once again, that's coming Papang Ruel, no? Si Chio Bantod, din isang si Chio Bantod, man. Barangay Payaw, I think, no? Another from... Ernesto again.

Calces, pa-shout out lang ko kay Pang, kay Elliot Shop. Dira sa Sityo Pag-asa, Binalbagan. Kay Nanay Mili, Minorteo, kay Mama Lynn, Tito Shabby, Papa Roy, Tita Runa, Tita Lilia. Sa mga tupad ko dira balaya, from Sherry Calces, from Jinsan. Wala mo kaya salamat.

kay Gracelyn Policar. Always gid daw nakatutok sa radio diyan. Mamang Gracelyn taga diin ikaw. Thank you so much kay Mamang Gracelyn Policar. Kay Lex Dadles, good morning Papa Jobert. Pa shout out lang family Dadles and Garzola sang San Agustin Isabela watching from Iloilo. Thank you so much Papa Lex Dadles. And of course, Dadles and Garzola family Draya sa Barangay San Agustin Isabela mayong aga sa inyo din. Thank you Lynn for watching. Paki-share sa akong Facebook Live. Analy Tablada Labega, thank you for watching. And of course, happy happy fiesta sa Barangay Santo Rosario, Nabalian. Damo na sa buong fiesta. Eh, wala kita da. Happy happy fiesta once again, Barangay Santo Rosario, Nabalian. Aileen Abila, Sadio, thank you for watching. Mayong aga sa imo. Kapang Jumil Mbati, Obililo, thank you so much. Good morning pa pang Riden, pang Paldo na da pang. Sana all Paldo. Philippine Standard Time, it's 11:19. Sana ka panyaga da, enjoy your meal. Boy, enjoy your meal. Enjoy sa mga music ni Papa John Remastered, yeah, mga 80s, no? Or 90s rather. 90s and 20s, subong ina-play ni Papang Jobert. Siyempre, every Saturday, kaupo niyo ako from 11 to 1. And si Papang Ted siya, every Sunday, 7 to 9 sang kagabihon, no? Upda niyo siya buwas sa 7 to 9 yung program sa Hugot Pamor and Labogay Portion. So, may mga hugot sa kabuhi, dira, no? O, gani. Pang kilala ko, pang kilala, ano? Ang pinakamalain yung batasan pang is kilala ako kung may kinanglan siya. Karami, no? Kapang mustabi, kung may kinanglan lang, karami na. Karami, padamuon. Grace, Gracelyn Policar of San Pedro Binalbagan, good morning. Kanami, no? May mga tao, gadya, no? Ano, feeling mo, hindi iya kakilala once nga wala sa kinanglan sa imo. Diba? Pero maabot mo na sa nga kinanglan niya ka. Kay something, duga pa buot-buot siya. Duga feeling-feeling close siya sa imo. Ang iban gani pa, Mamang Rosila, no? Ano to gani batasan niya, Mamang Rosila? Ang iba niya, no? Libakira, no? Libakira. Feeling mo, friend ka mo, gali, kay dumanog. Kaya kung tayo magtalikod, kalibako niya ka. Ang pinanda ka malayan kung libako niya ka nga rakas tubang. Libak sa tubang. Papang Remark Maligua, thank you for watching. Pakishare sa ating live, ha? Oh, Papang Riden of Bacolod, thank you so much. Okay, tawag na sa 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Daw ako may signal man ta. We have a caller on the line. Hi! Hello? 77, mayong aga. Okay. Kahina sang signal, kahina sa internet, kahina pag isang signal sa SIM. Ay, buhay Pilipinas. Mayo lang na yan nakabalik na sa Canada. Diba, Papang John? Bugnaw da, no? Tapos, libre pa internet. Kinamit pa sang signal. Dre, katilaw ka di, free? Free data. Dito, yep, free wifi. Kagilabi pag ito subong, grabing init, no? Alas 9 pa lang, alas 10 na, hindi na masulay, na masunog ka na. Sa batasan, siguro, no? Hindi ginamalikawan pang muna nga tao pang kilala ko lang kung may need na si mo. Gane, dugadugay, dugadugay, ano niya ka, chat niya ka, kamusta ho niya ka, dugadugay, pwede ko ulam, 500 pang?

Sabio, thank you for watching. Pre, pakishare sa akong nga live. Bang, pwede ka request. Oh, yung pakbongbong, hindi na 90s, kung 20s. Lagpok tadi karon. Again, natin nga playlist, dubong is 90s and 20s ni remastered by DJ Manoy Jan. Hindi na pwede mabago, no? Kung may gusto ko mo yung request, amo lang na nga type sa music. Kaya, kung baga gin-organize na ni DJ Manoy Jan na nga playlist. Kaya, kalain man, nagurong adlaw-dlaw ta. Latest lang. Ganun ragomo. Hindi, ibang nga music hindi na ma-play, no? So, amuna ka na, miss na itong nga playlist. Kaya doon naka-schedule na, no? And bukas, i-play naman na yung mga 80s ng mga disco ni Papa John, 11 to 1. Diba? Organize. And atong nga source of music is iTunes Canada. Si Papa John na yung ga-organize. Kaupod si sa atong ding upod nga DJ, Papang GM. Sila na yung bahala dari yung mag-arrange yung mga music, no? Mobra playlist. In a Philippine Standard Time, it's 11:24. Mag-break ka na si Papa Jubert. Sa pagbalik ko, basahin ko yung greetings mga palangga. Hindi magsunggod, mabalik si Papa Jubert. For the meantime, Oblade Oblada by Solid Bass. Only right here at 98.5. Radio Jan. Guwapa ka, guwapo tayo. Palok pa. Sayawan time!

0: Magandang araw ho. Pwede ho bang magtanong? Ano bang bago sa radio dyan?
1: Gusto mong malaman kung anong bago? Natural! Bago ang studio, bago ang gamit, bago ang DJs, bago ang programs, yung music, nagbabago yan. Lahat na, bago, para yung puso mo lang naman ang hindi nagbabago eh.
0: Ha? Bakit po?
1: Kasi hanggang ngayon, Radio Jan pa rin ang love mo. Aminin! Kaya higpitin ang tali, hugutin ng maayos, lagyan ng glue kung maaari para wala nang lipatan. Dikit lang sa 98.5 Radio Jan.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Hello, kasamang humaharurot tuwing morning.
2: Yo, baby.
1: Barbarya lang sa umaga sa Radio Dan.
2: Agi.
3: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
3: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Daghana ding ingredients ani, no?
3: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
5: Yeah, binalbagan, check it.

0: Novak Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
3: Coming from Bounty Land.
2: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

0: Kumanda na sa non-stop na tutuga. Kumanda na sa non-stop na sayawan. Umutok na sa Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tigpaminaw!
4: Welcome Visayas ug Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako ang hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome sa mga sugod tigpin sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami ninyo ni ka Dragon Mel and of course ato usab nga tulumanon. Sana kada ninyo mga sokin sa bihanan. Bisaya sa ug Mindanao. Ato sa mga soking nagasunod kanunay sa ato programa, maayong adlaw ninyo tanan diha. Maayong adlaw usab diha ka Dragon Mel, ha? Ay mo kalimot mga soking tigpin Mindanao. Ang inyo usab nga ubos og higala sa kahinginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. O nga nagpahigayon mga sokin tigpainos ka na ganyan mga klase produkto para usab maprotektahan ang ato usab nga original nga panglawas sigala. Di ba ka Dragon Mill? No, kita dapat dili angay babalaka ha, di ba? Walay angay kabalakaan. Aro usab mapagkag o maprebisyonan ang ato usab. Mga na higala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation higala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon ng higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mawag na sa ganyang sakit o balatayon, sama o sa panaglitan, sa maayong sirkulasyon, sa ato sa mga dugo. Muna, importante na, pagtaas usab sa atong sugar, pagtaas usab sa atong kolesterol, pagtaas usab sa atong uric, hini higala, nindot kaayon ni nga klasis kapsula. Ato usab nga lami ang kape, nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaisunan nato nga kini nga kinanglitan bitaw sa ato mga kaisunan nga gibawalan na sila mga soking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyohang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyohang uric, walang pagtaas usab sa inyohang kolesterol. Kini ana ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal. With insulin plan, no? O ang Dragon Masa Sun, mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na yun ni nanay tatay, doon na mo yung mga kisunan po nato, nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na yun ang pinakanindot kayo nga klase sa haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni higala mga sokin, tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa ni ini. Ay mo kalimot usab mga sokin, tiwi, nakatuusab nga produkto nga mao ang Dr. Punji Soap. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo sa Dr. Punji Soap mga sokin tigpaminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Punji Soap, ang ato usab ng Dr. Punji Soap mga higala. Ang ato usab ng case king law, mas nindot kaayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kinina yun inyong paliton. No, sa nagkanang butika o promosya, basta tatatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mo-text si Gala sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna, ikala nga ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran, mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa

0: Ito ang produkto ha. Ang produkto na to, nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Abo sa alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit o balatian. Na unsa daw ning gitawag o sakit nga dili na to matansya, di na to. O unsa ba? Aduaw mo sa inyo mga suking doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo ang insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga nga to ang panglawas, diha ninyo masayran mga sokin tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kiniang solusyon. Aron nga ang ato sa mga panglawas, maprotektahan higala. Labi na giyon sa nagandang sakit o balatian. Ay makalimot, daily supplementation, batasana ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Basta Tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas, protektado.
1: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas uga Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: It's Papa Jobert on your radio.
1: This is 98.5 Radio Jan. Gwapo ka, gwapa taya. Talok pa. Philippine Standard Time is 11:47. Once again, welcome back sa Tanggal Everything Samsung Request. Siyempre, ang gaupo niyo ang papang makulit nga pala absent. Pada, sigla sa oras, no? Dugdugay last dosing. Again, ito nga survey question is, ano ang pinakamalain nga batasan sa kilala mo? Pang ang pinakamalain nga batasan pang is malipaton. Pagkatapos ako hulaman pang nalipatan niya na dayon ang nubayan. Kanami, no? Tapos hulam, lipat na yun, na-miss siya siya. Ay, Papa Jobert, mayong aga, monitor lang ko di pang sa radio dyan ng Dadla. Patamiyaw lang, gali. Pamilya Alagos, Rigla, Graza, Claveria, Cervantes, Damirez. And happy fiesta, Sitio Bantod, Payao, from Joe Claveria Sustini. Maraming salamat, Papa Joe. Oba, Sitio Bantod, Barangay Payao. Namin, no? Tapos utang na amnesia. Okay, so hindi pa naka-download sa mga radio apps, ha? Sa gusto yung mamati music, 24/7. So, pakishares lang sa inyo mga Play Store, mga palangga, no? Gamit ang inyong Android phone, search lang sa Play Store. Radio Jan Binalbagan. I-search sa mga app, that is a free application. Then, i-click nyo ang install and accept. Makapamati ka mo yung radio dyan 24/7, anytime, anywhere, as long as nga may internet ka. 24/7, dire ang music mga palangga, no? Non-stop ang music. Again, that is a free application mga palangga. Papang remark, baligwat watching live from Barangay Hia or from Himamaylan, no? Papang remark, din nga ganit sa Himamaylan. Papang remark, baligwat. Maraming salamat pa pang remark. And of course, would like to say happy birthday to Master Jocelyn Junicio. Ma'am Jocelyn Junicio, happy birthday. Doctor Jocelyn Junicio. That's coming from Sir Harney Haruyan. Maraming salamat papanga or Sir Harney Haruyan Andrea sa binisagan sa Amerika man, no? Before ko po, sa before but nag-transfer or nag silo siya sa Amerika, no? Nangita sa isang mas nami-nami pagid. Ay kasadya. Please shout out Sam's Audio and Lighting Production, no? From DGRM. Okay, sa mga crew and staff dira iya sa Sam's Audio. Sam's Audio and Lighting Production. Mayong aga sa inyo dira. Or mayong ugto na. That's coming from DGRM of Himamaylan City.

Ayon sa mga libak, pero kung may kinanglan sa gabuot sa sapang, na. Libakon mo sa, pero kung may kinanglan ka, gabago ka man. Libakera. Chismosa. Bang buti ka request bikining, ano, bikining itim. Alang alang, nag-replay, no? Bikining itim. Philippine Standard Time, it's 11:51. Ngayong ugto lang dahil sa nagpamati subong, no? Especially sa mga tagsa-tagsa nila ka pa ni Malay. Samtang nag-prepare o nag-panyaga ka muda. Nakatutok ang radio diraya sa 98.5 radio dyan. And of course, sa mga sa followers and viewers na nakatutok subong sa ating Facebook Live. Mayong ugto, ipakishare man be. Share-share siya naman nga live. O oh, gani, amugin na sila pang basta may kinanglan buot. Ibig sabihon, Buot siya, no, ng taho, kali may mga time gadya nga dapat magbuot, no? Especially, kung niya kinanglan, mabulig. O, oh, yung sakto, kay kung sino mo namin mabulig, si mo, kung suplado, kag suplada. Paloy-looy ang peg, gali kay may kinanglan, ti okay ah. Pang pinakamalain na pang is ginachismis ya ka kontra sa imo pero kung kinanglan niya ka kantuan niya. Okay. Nami no? Tuduan niya ka chismis sa iban pero kung kinanglan niya ka gani hala palapitan niya ka. Amo na pang nami na pang nami na padamuon ng mga tao no? Tagad magmarites pero kung kinanglan ha, that's the time na nagabuot. pang ang kilala ko gani pang ginasuhot yung iyang nubyas ang amigo Ara na, suhutay na! Depende na nasa babae ako mapasuhot, di ba? Di ba pang Riden? Hi, lang na kayo pa pang Jess ni Raya sa Binalbagan Series Terminal. No? Papang Jess, thank you so much. Grabe, subong ang ano, no? Ang trending, no? Si Walker Blogger, no? Ang isa sa mga pinakasikat nga vlogger nang nagalibot ya sa bilog nga Pilipinas paagi lang sa paglakat. Daw ginan ano to sa ginabash. No? Ginsita daw siya kaya ginabit-bit ang flag. Ginabit-bit ang national flag samtang siya panglakaton somewhere in Mindanao, no? Amo gina mga tao pang once nakita kanila daw nag-angat ka sa buhay, no? Amo na tawag nga ano na inggit mga ano mga hadlok malabawan. Oh, murang naming batasan, no? May kilala ko ganin naglakad sa isa ka ano, isa ka birthday to, isa ka birthday. Na munsyon siya. Pagkatapos, sila bakit pa ano mantilas spaghetti man kulang sus. Kulang sus. Ginny Vicente Dalmasio, hi Mamang Ginny, I miss you. Kumusta ka naman, Mang Ginny? Ginny Vicente Dalmasio. Din ka subong. Isa ni sa mga solid follower or listener sa before isang ga-live pa si Papang Tej kasi si Papang Jubert, no? Sang sugod-sugod, sang radio dyan. Mamang Ginny Vicente Dalmasio. And of course, kay Harlin, no? Dira isa din nga ni sa Mamang Harlin subong sa Karabalan. Barangay Karabalan, Himamaylan, Mamang Harlin. Amo mo na yung pinakasikat or pinakagwapa na avid listener sa 98.5, Mamang Harlan Cuevas, no? I would like to say happy listening in my ugto, diraya sa Barangay Bias, especially sa Aguilion family, Pitogo family that's coming from Junjun. Madamong salamat, Junjun. Especially diraya sa kapitan na mo, no, Barangay Biao. Kapa Junfil Aguilion. And the rest of barangay officials, the rest of barangay Biao.
binalbagan. Remastered by DJ Manoy John. Philippine Standard Time is 11:56. Oo, gani. Damo, hindi yung malain matasan, pero ang pinakalain dahil slibakir. Kung may swildo, lang gro ang mga gapang libak. Feeling ko damo, ni sabang milyonaryo. Hindi kaya malikawan, especially yung mga wala obra, wala no? Aga pa sang banu, hello? Marites na, wala pa gani ka pa miod sang habol, wala pa gani ka pang hugas pinggan, wala pa katigang sa panimalay, libak na. Panglibak ng batasan. Di ba pa pang remark? Damo libak kira, gadyan pa pang remark, no? Kung mag-survey kita, guro, ang pinakadamo sa buong obra is libakira, kaglibakiro. Hindi ka nakita, eh man, bisang mga bata, pa na, pamatanon mo sa buong, no? Aga, pagkatumpok-tumpok na sa sityo, sa mga bangga, sa kapihan, sa topad balay, kagmagmarites lang. Pangina ang pinakamalayang nga batasan pang isdalok. Dalok. Anong dalok? What does it mean nga dalok? Wala sa kapapa. Budlay lang kung dalok sa mga tag-answer, kaya may right na saya. Pero kung dalok mang hatag sa mga pagkaon, kalahin naman agro kita mong upod mo da nga wala ginakaon, tapos ikaw ya may pagkaon, matulon mo lang ng pagkaon nga wala siya may ginakaon. Pero kung during sa exam is not is a good, no? Maayo yung magdinalok, no? Parabla, hindi mo yapanado ni mo classmate nga magsalig lang sa imo. Braya, panunod lang. Miyara ginabi, wala na gatuon. Wala na gagamit utok, kundi ang ginagamit, mata. Kabalok mo nga ang mamata lang ginagamit. Siyempre, wala na sa'yo kapaminsar, kundi ang mata lang galagaw sa tupad, yakag manunod. Gani. Damo na, di ba? Diyan Jun Hardinico. O, bang no? Wala na yung gagamit sa utok, kundi mata na lang. It's 11:58. Magbalik ako, ha? Sayaw na na. It's a Dance to the Beat by Solid Bass. This is 98.5 Radio Jan. Gwapo, kagwapa tayo. Palokpa, sayang time.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo yung Haplas, anak, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palitra dyan mo anak kong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world.

0: Tinok.
1: Radio John. Joke time.
2: Naling nagigyo nga mabalaan sang iban kundi in ako o kon ako isa ka OFW. Ang pamangkot ni mo kay ngano. Nagreunion. Padalaan kaya sang envelope para sa donasyon. Nag-anniversary ang imong school. May pasobre para man sa donation. Nag-get together. Ako kunuya ang mapreparar sang leksyon. May pa-miss sa barangay. Pati ako, kuhaon nila yung sponsor. May pa-raffle ang imo beloved nga school. Ay, te, 10 stubs kunuya katiket ang akon dapat pakyawon. Ano gidyab lang pananawa nyo sa akon? Amugid sina kamang granon? Tani, kung damo ako isang kwarta, wala na ako nagbaka-baka sang obra diri. Pagprang kakamuya, kung ang pamatsyaga ninyo sa akon, nagamina lang sang kwarta. Especially, nga hindi kita ya close.
3: 88.5
4: Radio John.
5: Guwapo taya. Palok pa.
6: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio John 98.5.
7: It's Papa Jobber on your radio.
8: This is 98.5 Radio John. Guwapo ka, guwapa taya. Philippine Standard Time. It's at 12:16. Welcome back sa Tanyal Everything Samsung Request. Karami isang joke, no? Matyaga niyo sa akong damo, kwarta. Again, natin nga survey question of the day is, ano ang pinakamalain nga batasan sa ngayon mo kakilala, mga palangga? Okay, sa may mga, ano, no? May mga nag-comment sa akong nga Facebook Live kagina, no? Again, cut ko to kay na, ano, naka-copyright. Nag-re-live lang ko, mga palangga. And sa may mga low diraya sa Smart and Talk and Text subscriber, you may call us at 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Buhay pa mo nga Smart, ah. Try niyo lang dial. Kaya mga Globe na tulog na. Nawagtang na siya, wala siyang signal. Or pwede ka mo ka-tribe, try niyo tawag sa akong messenger. Kung makasulod ka mo, tribe eh. Sa mga friends ko nga nagatutok subong sa akong Facebook Live, try nyo tawag sa akong messenger kay Sabton ko. What, tanahon ko kung kaya, no? Or makasulod ang audio sa aton nga station. From Lodi, pinakalain nga batasan pang ang ako nabiyan is manghatag siya tuod, pero... Tumboyon ka sa ulihi.

bilangguan niya. Happy listening to Pintok Family. That's coming from Mamang Lodi, no? Mamang Lodi, thank you guys sa pag tutok sa ating Facebook Live.

Ay, qué sadya. Ay, na, Shanina Pangalinon. Ay, pang mayungog to sa inyo dira sa station. Kaglabi na gid kay Papa John. Shout out lang gali, team, Pilingon, Janet Cheryl. Or kay Janet Cheryl, Ami, Ana, May, Kagkaya, Chichi. And Mami Lodi, happy birthday sa inyong aduwa. Sanay na, sana malasing nyo kami. Happy birthday once again, mamang Chichi and Mami Lodi. Sana malasing mo sila. Hindi kaya malikawan always, no? Once nga may may party-party, no? May aragi dya ilim no, no? Diba? Kung baga nangin na kultura na nanato niya nga Pinoy, once nga may mga okasyon, hala, pahubog. Okay man lang nasa nga mga palangga, once nga nagpahubog ka, basta ibutang mo lang niya sa lugar. Bo, sa lugar. I mean is, hindi kaya magmaoy, no? Just in case yung hubog na hubog ka na, pamunong. Kaya iba hindi pag nahubog na, ara, naglagaw, ito yung aksidente. Iba niya mangita, pag adyaga mo nga daw hindi, na ganit isrot. O, oh, parin na sambal ni mamang JJ Tablata, no? Pang ako niya pang pinakamalain nga batasan is, ang kilala ko niya pang palahubog. Okay lang na ganit mamang JJ, no? Ang isa ka tao nga pala hubog, okay na iya, basta sa lugar lang. Hindi lang magmaoy once nga hubog ah. No? Mamang Lizelle Latabe, thank you for watching mamang Lizelle. Pakishare sa akong nga live. And of course, gonna greet ko daya ang mga staff and mga workers daya sa GB Bake Shop Binalbagan Branch. Mayong octod sa inyo daraan. So sa ligay kaya sinilin yung nakatulog na sa second floor. Sorry, kid last time ha, wala ko kinhapit ng inyong ano to, nga munay-munay nga tinapay. Kasi may chimpo da son, ano? O, sila ni last time nag-offer sa ako yung patilawon ko nila kung sa ilang nga tinapay. Kasi da son ha, upod kami ni pang tets, kinahuya ko kung ako lang isa. Namiya kung duha kami ni Papang Tel, siya kayo wala na kami huya. Pero pwede sa third time is at 12:21. Enjoy sa mga sa pagpanyaga mga panangga. Uy, nag-open na no? Ma-open na buwan sa galing ang BISCOM, no? Mag-start na sila sa galing, no? So far, sa October 8 pa sila nag-start sa pag-baton sa track, no? Or sa mga tracking. Pero ma-start ko no, ang galing is October 11. Papang Teds, kamusta ang biskong Papang Teds? Amo naman yung time na gauyog ang duta, dira. Vibration sa ilang makina, no? And just that time naman niya nga may kumbaga may mga obra nato nga mga pinalangga nga mga tapasiro, mga trabahante sa kampo, no? Kay since nag-start na ang milling season, no? Eh kung wala ang milling season, ba? Perti, gadya kapigado. Kaya nagbakal bugas, nagbakal sudan, wala gidya. Pero, ang malain dira, basta nag-start ng milling season, start naman ang mga palahubog. Ugali, bisang Pinoy nga once may kwarta, once nga may obra, hala, was-was gasto. Kung din pang wala na kwarta, that's the time naman niya magkine-kine. Pero okay lang kaya ang Pinoy daw is masayahin or mas sinadyahon. Diga na kita, yeah, bisyan, wala bugas gambal. Ay, sadya, wala tiya tigangon. Gambal pa na sadya, pero wala na natigangon. Ay, sadya, wala tayo nagbakal sudan. Ay, sadya, wala tayo kwarta. At least, no, makita tayo nga ang Pinoy kahit nasa mahirap. Kahit sa kahirapan, still, malipayon kita. Uy, may naga ang angry react ni sa akin nga, no? Nga live, ha? Akig siya. So, hindi ko mabasaan, pasensya kita sa inyo,

cruising Sumakwell, Barangay San Jose. Sige, Karel, thank you so much. Kaya naman Karel, to Rikit, no? And of course, dira ya, sa cruising Sumakwell, Barangay San Jose, Binalbagan, mayong ugto sa inyo dira. Ang hindi ang basahan, basin siya, gida. Basin na sa makilis na ko cellphone. Okay, ang ating survey question na, ano ang pinakamalain nga batasan sang kilala mo? Robert Morente, shoutout sa imo pa pang Robert. Pa pang Robert, taga diin ka. Mamang Lizelle, thank you for watching. Again, ginagreet ng daan sa ilan ni Janet, Cheryl, Ami, Anna, and May. And kagangga, celebrate subong sang birthday si Chichi kag si Mami Lodi. Happy birthday once again. That's coming from...

anong pinakamalain nga batasan? Sang kilala mo, be? Paki-comment, be? And of course, sa mga viewers na subong, no? Sa Facebook Live ko, paki-comment sa inyong reaction. And opinion about sa

May magtulang dira yan, dira sa barangay Romirang Isabela. Sa pamilya Dagat, pamilya Mirinceles, nga nakatutok subong mayong aga. Mayong ugto sa inyo dira. From Elijah, ang pinakunong malaking batasan is ang pagkatikalon. Elijah Francisco Digman, thank you again sa pag-comment sa inyong opinion about sa pinakalain nga batasan sa kilala yan. From Mamang Ina, inang hambalya, makitanay kami, kami sa plaza. Tapos ang araan ako, ginmeses ko sa kundiensya, wala na siya ka-reply. Ginindyan siya. From Jillian Estorco, ang pinakamalain nga batasan pang ang kilala ko is plastic. Sa tubangan mo maayo, pero sa likod mo ginaliba ka na. Amugin na siya mamang Jillian Estorco, libakira ba? Okay, nari kay mamang Shanen. No? Mamang Shanen, ang pinakamalain nga batasan sa kilala ko, amo ang wala kabalaslan sa iloy niya kag pamilya niya. May hugot. Wala kabalaslan meaning pagkatapos siya yagurugin pa eskwela or pagkatapos siya ginbuligan, giniatipan, wala man sa nagbulig-balik, di ba? May haragin na niya. Eh, next time, sino pa na mabulig si mo kung naman ang batasan mo? Wala kasang kabalaslan. Kung gusto mo, ano ipakita sa imo sang isigapariyo mo, amo nang imuon mo, no? Kung gusto mo buligan ka sang isigapariyo mo, mabulig ka man sa isigapariyo mo. Kung gusto ka, libakon sang isigapariyo mo, libak ka man.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.

0: fly.
1: Fly like Radio John.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Ahong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayom jug Haplas ana tong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
2: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

and Standard Time. It's at 12:31. And this is my last and final segment, mga palangga. Para sa atong yung survey question again is, anong pinakamalain nga batasan sang kilala mo? Hingagaw sa atong yung last and final segment. Kasi may gusto pa ka muna tamyamon, may gusto pa ka muna shout out, may gusto pa ka muna nga hanuton sa istorya. Open pa itong linya, 0921-284-8590. Again, that 0921-284-8590. Ang pinakamalayan nga batasan, ang wala ka balaslan sa ginikanan. Ang pinakamalayan nga batasan is... Ang pinakamalayan nga batasan is hindi kadumdum kung may utang. From a Johnny Nagpaton Faala, mayong hapon, shout out lang sa Gons Barbershop, Takuri Store, kag sa Siblab, thank you Pam. Or ano na, XID, Siblab. Again, sa Gons Barbershop, mayong hapon na sa inyo. Especially kay papang Johnny Nagpaton Faala. John Rod, sir muna mayong ugtupang. Pa-shoutout lang family. Magbanwa kag sir muna kag Hokson family. Madamong salamat apang John Rod. Apang John Rod taga din kaya. Hokson family, magbanwa family draya sa sityo mag-anay, no? Sityo mag-anay, barangay Biao. Ngayong hapon sa inyo dara. Kaita Jimmy, kaita Mili, kaita Jima. Berto na lang family, Draya, sa tiyumaga namin hapon also. Papang Riden, kamusta ka na, Draya? And of course, kay Papang Jumil, Draya, Papang Jumil Oranyo. Draya, sa sityo po katod, barangay, Payao, Binalbagan. Kung may mga guba ka mo, Draya, nga washing machine, electric fan, si Papang Jumil inang sagoang sabat, no? I-message lang si Papang Jumil Oranyo, Draya, sa... Taga Sityo Pakatod, Barangay ang Payao, no? And of course, diraya sa Barangay Biao, Aros Family, mayang hapon, dira kay Renang Richel, no?

Po ganin malayan batasan. Amo nang iban. Nga pang libak lang, ang lain dira ya, ang nalibak ya. Friends ang ginasugidan ya. May manugi gina ya. Ay, halong-halong sa panglibak. Taga mag-anay.

Again, nabantayan ako every Saturday, no? Ako niya, time slot is from 11 to 1. 11 a.m. to 1 p.m. Kitang mapalangga. And bantayan si Papang Ted every Sunday, 7 to 9 sang gabi, no? Para sa hugot, pamura nila bugay portion. And kay Papang GM, Monday, Wednesday, and Friday, 11 to 1 man siya, no? Every Monday, every Wednesday, and every Friday, Papang JM is on the house. Si Papang Chubbs, ano schedule Papang Chubbs, man? So, wala ko, hindi ka updated sa schedule Papang Chubbs sa bungaw. Anyway, guys, thank you so much, guys, sa mga followers, sa mga avid listeners ng 98.5 Radio Jan. Madam, maging salamat sa pagtuto always.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Radio Joy, Joke Time!
3: Ayang boto, hindi ko naging magayang kabuhi ko. Makanto na lang ko sa talon. Mapakao na lang ko tayo sa dako nga manog.
4: Inugay, ko na. Basi ikaw mga unsang dako nga manog.
5: 88.5
6: Radio John.
7: Guwapo taya. Palok pa.
8: Agasi. Aniya na mga igala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Alkasi sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi. Alkasi. Alkaline na vitamin C, makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
9: Power Booster
8: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
9: Alkaline na vitamin C,
8: mapalit sa tanang mga butika.
9: Alkasi.
10: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.
9: Buong

0: This is 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagabana sa maayong pangluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome o kumusta ka mo mga ka-dragon fruit. Welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome o maayong adlaw mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon nga nakasunod sa nunay sa ato programa. Asa pag pagpakabana sa maayong panglawas. Maayong adlaw da ka Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya sog Mindanao. Ani na usab ang inyong ubos o higala, igsoon sa kanginan batonin ninyo o banin ninyo sa pipila ka mga minuto sa ato ang isgutanan sa pagpakabana sa maayong panglawas. Mga soki nila nga sibihanan sa nagadayang lugar, no, di ba? Matagtakda sa atong programa mga sokin tigpaminaw. Ano yan sa inyong boss from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatuod o napamatudan na sa mga kadaghanan sa nakasulay sa ato usab mga produkto ka Dragon Meal. Ang napaka-epektibo, napaka-garantisado o napaka-barato sama sa nining atong Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mo kalimot mga iksoon ha. Ang mapalit ninyo ni sa nagdamutika og pormasya, maayo kayo sa pag-circular sa atong dugo, mo-improve usab sa ato ang blood, mo-support usab sa atong bone and joint health mga sokin tigpaminaw, mo-promote higala sa kidney and liver. Mao na ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya na sa ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ana siya, kung naama mo'y problema o wala, pwede mo makainom, makatumar ni ini. Kaya kini siya, mo prevent or alang usab sa daily supplementation. Sa ato usab nga balatin. Oy, ay mo kalimot mga sokin, tikmin ang ato usab nga Dragon Massage Oil o Dragon Body Oil. Ha? O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot niya na. Dragon Herbal Coffee Mix. Ha? Kaya dako kay tabang usab sa mga kaisona na to. Nga gibawalan na sa pampublikong kapis. Pag ino mga sokin tigpaminaw. Sa ilang mga sokin doktor. Ha? Kani ang pinakanindot kayo. Kay wala siyang palpitation. Nga klasis kapi. Wadi yun maghapdos niyong kuto-kuto. O niya nindot kayo ang memory. Ha? Labi na sa mga kaisona na to. Sa form of memory. Ang ato sa mga Dragon Massage Oil, nindot ni pang massage for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Adako po ni siyang tabang. Ato usab nga Dr. Punji Soap, o ang ato usab nga K-Skin Glow, o ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Adako po ni siya ikatabang mga sokintig paminaw. Ay mo kalimot sa ato mga produkto, basta doon itatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto ay mo kaulaw sa naganibutika o promosya nga mapalit ninyo mga sokintig paminaw sa Bisaya Soga Mindanao. Aside na mga sokintig paminaw, doon na gintay importante ang ating isgutan may tungod sa atong produkto ha. Kaya doon na ni siya ay gininiang barley ha, di ba? Doon ay barley ang ato ang produkto mga sokintig paminaw. Diya sa gold o sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule ha. 650 o 700 milligram. Ang barley mga sokin tibuok usa sa grass nga barley. Nailhan igala sa tibuok kalibutan nasun. The whole plant mga sokin tibuok. Sa uban ginakaon kini. Sa kadaghanan ginatuohan kini sa kinatibukan matod pa. Ito na ang totally complete foods. Di ba? O naana sa itong produkto mga sokin tibuok. Dako kay sa ikatabang higala ha, kompleto na sa nutrients, ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang klases vitamin C. Ay makalimot sa pagtumar ni anak matag-adlaw. Buntag o hapon sa atong produkto, isabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muna siya ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto mga sokintig. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang inyohang palit-paliton, ang inyohang makita, sigurado ang inyong lawas protektado.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Yeah. Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapotaya!
6: Gapotaya!
8: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
9: Yeah, binalba.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

na pangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hottest hits with your hottest DJs. Yeah. J-O-H-N Radio John.
5: Nani 8.5 Radio Dan.
6: The latest hits and the greatest memories.
7: This is 98.5 Radio Dan.
8: Radio Dan.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kinanawa akong kangapoy niya ka na. Kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka for me. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, malag, ma, dili mo ka po yun.
0: Kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: 985.
1: Maybe I shouldn't have told you that.
2: Radio. John.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: aparato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diperensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pa yun. Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: laging makapagpapa-inact, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga Binalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!
4: The best mix of golden oldies.
5: You're on 98.5 Radio John.
6: Radio John.

0: 105 Radio Dani.
1: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyong lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan. Dr. Alan Autida. Uga Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong yes. Adlaw, wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
5: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tingin mo yung adlaw. Mga sokin na itong nagasunod kanunay, ka-Dragon Mel, mga adlaw, usap diha. Mga adlaw, usap, nanay, tatay, palunag, plastada. Kung asa mo namutang, karon sa inyo namutangan. Hatagig pagtagad, mga sokin, tingin mo. Sunda nga mong programa ni ka-Dragon Mel, alang usap si kaayo na to sa panglawas. Niya na sabi niyo po si Galag Alagad sa kainan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokin tikman og insakto mga produkto, epektibo, garantisado og barato nga mapalit niyo sa nagalayong butika og Pharmacia Bisaya sa Mindanao. Ay makalimot mga sokin tikman, take one capsule 3 times a day or 2 times a day sa ato usab nga Dragon Fruit Gold, sa ato usab nga Dragon Herbal Capsule nga 650 mg. Aga 700 pwede nyo ipagsabay mga higala buntag o hapon 1 hour after meal. Alang usab sa mga ingredients no nga kompleto na sa nutrients, kompleto na sa vitamin C, nga classes vitamin C. Higala nga na usab sa ato ang produkto. Wala nga ay mo kalimot ha, doon na tayo daily supplementation higala. Nga importante alang usab sa ato usab nga pagpalig-on sa panglawas. Ay mo kalimot mga sokin tigpamino alang usab sa ikayo. Sa nagadayang sakit o balatian, nga kayang matabangan usab sa ato usab nga mga produkto. Like a Dragon Herbal Coffee Mix no with insulin plant. Kinisya ang kape mga sokin tigpaminaw. Walang palpitasyon. Mga igsoon na ito ang ibawalan na sa pag-inaw sa pampublikong kape. Kanina yun ang kape para kanatong tanan. Mga sokin tigpaminaw. Ang mga pinilangga na ko nga nagasunod kanunay sa atong programa. Ay mo kalimot sa pagpalit na inis. Kanagay na butika o promosya. Ay mo kalimot usap mga higalang. Ato usap Dragon Massage Oil with Tsubaki ha. Nindot po kayo para na itong doon mga varicose veins, rheumatism, arthritis. Kayang matabangan mga sokin tigpaminaw. Doon ay problema si skin. Matabangan gihapon anak mga sokin tigpaminaw. Pili mo sa kahumot nini, like lavender ilang-ilang sa pagita nga naa sa ato ang produkto. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga lami ang kape. Alang usab sa paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nindot ang performance ani mga sokin tigpaminaw. Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Maksaya, maksarap ang resulta mga higala. Pag ikaw naka Hard Max no, mapalitin niyo na sa nagana butika og pharmacy. Alang usab sa mga kaigsoon nato nga luya na gid kaayo si Manoy ha. Moalalay ni siya mga sokin tigpaminaw. Alang usab sa ato usab nga sabon. Ang atong sabon usab mga kaigsoon nato nga na problema sa ilang skin. Dunay mga katol-katol ginagmay. Kayang matabangan sa Dr. Punji Soap. Dunay na mo'y mga up-up, mga bun-e, mga sokin tigpaminaw. Baho mo til ilok man. Kayang matabangan usab sa Dr. Punji Soap. Kaabag usab mga sokin tigpaminaw. Ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Gusto mo hamis sa inyong entero kalawasan. Aping, like cutis, artista ang resulta. Kanina yun, wala na ilaing katapat ini mga sokin tigpaminaw. K-Skin Low Power Whitening Soap. Muna igala ang itong mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nga gipahigayon o giplastada alang usab sa ikaayan nato sa panglawas. Entero kalawasan mga sokin tigpaminaw. Internal man or kininiang external. Kayang matabangan usab sa ato ang mga produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Naasa mga butika mapalit ninyo ato mga produkto Bisaya o Mindanao. Aside na higala igsoon. Ang ato usab nga hisgutan karon mahitungod usab sa kakulangon sa ato nga panglawas. Kung nakulangan man ka sa nutrients, nakulangan man ka usab sa ingredients no di ba sa ato nga produkto, naa kumpleto na. Nakulangan sa vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin C ba halimbawa, ascorbic acid no di ba? Naa sa ato produkto kumpleto na like calcium, potassium, iron, naa sa ato produkto mga Sokin Tigpaminaw. Kaya ato ang produkto mga Sokin Tigpaminaw, more on herbal, like moringa, beetroot, naliha. Mo na nga importante sa matag-usa ka na to, nga atong lawas maprotektahan. Sigurado mga Sokin Tigpaminaw, ang ato produkto nga palitin nyo sa nagandang butika, tibuok man, Bisaya, sa Mindanao, mga Sokin Tigpaminaw, I mean, maunay siya ang pinakarindot kayo nga produkto. Napaka-epektibo, garantisado, og aprobado sa ato ang mga ekspertong mga doktor, ha. Ana nga imo kaulos pagpunta na from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Inom gid mo ana o gamit gid mo sa atong mga produkto daily mga Sokin Tigpaminaw para atong lawas, ha, kung nakatumar man ka sa atong Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold, asigurado ang imong lawas baskugon og lig-onon.
4: Naman na pud mga Sokin Tigpaminaw ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Jack Villiers ka standard ko.
2: Okay,
1: so 71 dugay na ko ni gagamit mo time ay just best thing to do. Palit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabo jud sa kung ilat ingon on bisag bata-bata pa ka. Kung mong coffee ya mati. Bendali ana ko nang hotdon.
0: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Sa puso ng Binalbagan.
4: Ay, ito na!
3: Isa lang ang tunay na una.
5: Yun ang siya nasabi ko sa'yo.
3: Radio John, 98.5 FM. Pioneer, number one. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
6: Okay, 98.5 Radio John.
7: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Binalbagan.
3: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
8: Music. 98.5 Radio John.
9: The best mix of golden oldies.
10: This is 98.5 Radio John.

0: Dami mong higala. Unsa ka importante? Ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: May adlaw kagawad.
3: So, may adlaw.
2: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidan o kagadiin?
3: Ako taga Barangay Montoyo. Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantayo. Ako gapangidaro na o 75.
2: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa maimuhang namatikdan nga sa din ikaw nakainom sa ato ang produkto?
3: So kan nga gamit minana, ang among konsauna, ibati, lugus mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit na ng Dragon Fruit Plus, sulay mo gamit, karon makatagamtaman na yung mga unsay kayuhan ng mga tambala.
2: Salamat kayo.
4: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
1: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
5: Bidalbagan's Best.
1: Radio John 98.5. Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
5: iTunes Canada.
1: Here at Radio John.
5: We have the greatest.
1: Here at Radio John.
5: We have the coolest.
1: Here at Radio John.
5: We got a lot because we give you more.
6: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.
7: The latest hits and the greatest memories.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Radio John.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Kapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Principality of Binangbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Agassi. Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nakalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, ilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika. Serving the world,
0: every nation, we play the hits. 98.5 Radio Dance.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Agasi. Aniya na mga igala ang nasulayan ug masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Lig-unon ang atong immune system.
2: Power Booster
1: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C.
1: Mapalit sa tanang mga butika.
2: Alkasi.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.

0: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio Juan 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada. iTunes Canada. Here at Radio Juan, we have the greatest. Here at Radio Juan, we have the coolest. Here at Radio Juan, we got a lot because we give you more.
1: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong makalugar. Dragon Fruit Plus.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!
4: The best mix of golden oldies.
5: You're on 98.5 Radio John.
6: Radio John.
5: Radio John.
7: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
8: Yeah! Binalbagan!

pagitablak mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani-ana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana ding ingredients ani, no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas o garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlawa, mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
4: Yes, welcome. Welcome na sa mga suking tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ang pagpakamana sa main panglaw sa bani kami ni ka Dragon Mail sa pipila kami minuto sa tatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ang pagpakamana sa main panglawas. Maing adlaw usab sa mga suki na to nga nagasunod kanunay sa ato programa. Maing adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada. Ang asa mo na hamutang karon hala tagig pagtagad mga sogen tigpaminaw ang ato usab nga hisgutanan ha kauban ako si ka Dragon Mail maing adlaw di ka Dragon Mail maing adlaw usab sa ato mga silingan ha mga kasilingan nato di mga igala ay magkalimot ha batasanan nyo ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule mao na ang pinaka importante atong hatagan ni gala ang problema sa pamanit na labi na gyud kong exposed tas adlaw na gitawag og sunburn mga sokin tigpaminaw commonly translated as sunog sa adlaw or sunog ang panit sa adlaw which refers to red pinpole di ba and sometimes feeling skin caused by the overexposed mga sokin tigpaminaw na exposed ka sa adlaw or exposure to UV risk, it is described mga sokin tigpaminaw, the inflammation and damage to the skin. Og resulta kini mga sokin tigpaminaw sa makanunayong exposed sa maong adlaw. Mauna ang resulta higala. To treat sunburn mga higala, ang uban usab immediately, call the skin with cold compress mga higala or shower. Ang uban po, apply sa gitawag og aloe vera. Aloe vera gel or calamine lotion. Drink plenty of water to hydrate mga sokin tigpaminaw. Wala nga importante na wala nga atong hatagag pagtagad mga sokin ang mga atong skin no. Wala nga pabugnawan nato ang atong panit sa butang cold compress or maligo og bugnaw tubig para usab mabugnawan ang maong kainit og ang kahapdos mga sokin tigpaminaw sa atong pamanit. Aloe vera gel, ipahid lang, like lotion, di ba? Inom og igong gidaghanong tubig para usab iwas ang dehydration, di ba? Muna ang pinaka-importante. Muna nga, importante na, iwasan nato ang nagkadaiyang infection, di ba? Iwasan ang maong infection kung sa may mga infection na gala. Likayan usab nato ang adlaw, no? Magsuot aga protection kapag mugawas mga sokin tigpaminaw. Kung may hilanat man, sakit sa ulo, dehydration, kung ang sunog ay nagpakita mga sokin tigpaminaw mga sinyalis o mga infection tulad ng nana, di ba? At to do out ayon sa inyo mga sokin doktor. Mga ka na ang pinaka-importante pero ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Ibatasan na lamang ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ng 650 mg. Pwede ninyo sa ipagsabay mga sokin tigpaminaw. Ang produkto sa GSK St. Vincent Healthcare Food Supplement mga sokin tigpaminaw halal kini og napamatud-an kini sa mga kadaghanan epektibo garantisado og abot kaya ang halaga. FDA approved niya mga sokin nako nga nagasunod ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede niya sa ipagsabay buntag og hapon 1 hour after meal.
3: Naman na pod mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: nga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit Go! Na Dragon Fruit Go!
6: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.
7: Yeah! Binalba!

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigik pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usak kagabi, halos o anak ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadiyutay lang mo na tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi, sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng Tonaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man ko na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainer game all throughout the world. This is Radio Geo, best music and best variety.
5: Today's best music.
6: Nine.

0: Kuyos na putya, Dok.
1: Kipabarato pa kini.
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system.
2: Dragon Fruit Go!
3: Kompleto na! Barato pa
1: ang pinakabagong
2: Dragon Fruit
4: Gold. Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
4: Gold
3: na.
2: Dragon Fruit Gold.
5: The most listened to FM station.
6: Yeah.
5: Radio Chun.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.4 Radio John.
4: 98.5
1: Radio John. I will sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa. 9.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Nga, once a week, ma-atake siya. Dayon, sunod na po, ma-atake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumay na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya ni-atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o ka ng ulcer, Dok. Itumay na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
5: Coming from Bounty Land.
4: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.
6: Bomba.

0: Now hear this.
1: Dragon fruit
2: gold.
1: Gipak kusgan. Dragon fruit gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Pure energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
2: Gold.
3: Pure energy.

0: iHeartRadio.
1: And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Non-stop nasaya at tugstugan.
4: Taste me how to go.
3: This is Radio John 98.5.
5: Blow my whistle, baby.
3: Healing mo ba ang ganitong blasting sounds? Or sadyang hilig mo lang talaga ang sumayaw?
6: Speak up so they can hear you.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
3: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
8: A little bit of Monica in my life. A little bit.
3: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: Happy birthday!
1: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
1: Unsa day ni bebe ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
1: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na na mga samad-samad. Kung saan man himo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan.
1: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
1: Para sabon eh. Up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Yeah, Binalbagan.

ka pang itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy barorong, sinta. Puro ba ni kanon, puro ni extension. O wala pa yung pandemic at gusto ko na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong tinginabuhi.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Hot hits
3: all around the world. 98.5 Radio John.

0: Cruz Occidental's best FM station, 98.5 Radio John. FM 98.5.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gini mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio Done.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
3: Gold!
2: Na! Dragon Fruit Gold!
4: Serving the world, every nation, we play the hits! 98.5 Radio Done.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

0: Mix. Radio Chuan 98.5.
1: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
0: Here at Radio Chuan,
1: we have the greatest.
0: Here at Radio Chuan,
1: we have the coolest.
0: Here at Radio Chuan,
1: we got a lot, cause we give you more.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: All around the world, we play the hits.
5: 98.5 Radio Dance.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. Much more music. 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Hot hits. Hits, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Radio John.
3: Listen to the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inlat, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: You are now listening to Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: pito. Ang tugtog ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Tugtog ito matap at nagpainda sa bawat madla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: Much more music. 98.5 Radio Joy.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Guwapo taya, palupa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Nandito na lahat ng musika. Musikang tinatangkilik ng masa sa istasyon na paborito mo. Halina't sa amin ay sumama. Ito ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio John. I love you. Mwah. We play all your favorites.
2: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music! 98.5 Radio John.

0: Dating sa Music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5, the best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: Nani 8.5 Radio Dance.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inlock, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatimok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa radio dyan, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero huwag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot, hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio John.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Gapo Taya!